ngoba ndingumlungu, ndingumlungu, ndingumlungu. Andikwazi ukucula kuba ndingumlungu, ndingumlungu.